mbo na kuro kufani balete balobi pe peke kapitaine itembe bali konyata epe na mutuka na nzela te moto nyonso tu moto na ye nanu bakati te.

0: Pastor Zavina Emmanuel Akekene Etienne Nandoti, Maingoti le Kirengo, le Kiti Wensu, Sakiti Centre Afrique au Signor, Napikoti Dipanda, et Dingeme Imapada.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso. Bay Africa.
7: Azokosha ikema dafonono ndikiluka e barala ikenati tangati kapati kwa singa mba iti Bay Africa ti ingasula e ngwala koti saratene nanduti lekengo chemin de fer ti Centrafrique Océan.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso. Bay Africa.
7: Kutara zafi mbili, so ike gindati ya inasinda giti pongia ikege, ndali chikuwa singa su, kutara ibarala.
8: Ibarala mingi, manuwe sambo di fisi ndi baranga wa mangoi.
7: Maingoti rai, Centre Afrique Usinyo, na pikoti jipandasi, chikorosi, chibe Afrika, aikilani tungananye, na singoti Jean-Bidel Bukasa, nanduti mbatatikbia, nangusa kia kongba mbugumba ya balume na umene, solo mbatatikbia na pikoti David Daku.
8: Ndimu nana singila, biani tonaso, ala loluti tenengoni ya kenangusa kia kongba mbugumba ya nandoni, Balomene na umene si Colonel Bokassa amufa de mbatati bia nangangu na pokoti David Daku e na akwa singa so alunduti ongoni biri bilunduti fa na awa mango e angangu so bia David Daku asara fadi ti sara kwe titene legeti wen a ba gigi titene ekonomi ti Republique Centrafricaine amai mawani akeso on a signé un gusso la lundi fangoni ndosu diani colonel Bokassa gande ti tombalo nandoti mbata et asara que na singoti Jean Bedel Bokassa nandoti mbata ti bia pialo sosi David Daku a de ti wundi ape le kwe le kokapa nandoni et tongaso na okonguni so diani ngurubia sosi Jean Bedel Bokassa akenandoni a gande ti wunda titene asiji na a pialo so David Daku azati baton on ainsi ni sara kwe titene legiti wensu a bagigi tongaso kozo pialo so a gande ti bagigi ake pialo sosi le wunda titene fonds spécial des Nations Unies na bureau international pour la reconstruction et le développement qui titene agbuli ti baton on ainsi si awa kode kwa a petit sara kwe si legiti wensu a bagigi ba kozo bungo liti ngurubia sosi Jean Bedel Bokassa ake fade nandoni la useni akenga a bungiti awa kode kwa so na yani mokewara yazu atena ake a expert so na yani mokewara ambena a societe so ireni ake BCM mokewara nga nedeko ne nga na sufrirai e na pokoti sungo maboko na gbeti kontra so abagigi na lango baloko na miambi tinje tinye nyengu saki yoko mbangungumba ya nandoni balo mene biani a expert so ake bungiti ala ati baton nenyesi ala leke akapa titene legeti wensu abagigi na yati tondosu ala sigi nani ala tene titene ale legeti wensu zasi adifa ungo tinginjasu alingi 332,907 dolar tongasu si alingi titene aleke na legeti weni e na yati nginjasu zasi kodroti Kamerun nga na kodroti Bay Africa ala nga kwe ala kokapa na yani na defango ungo tinginjasu alingi 91,360 dolar mbege na mbege ti baton nensi lege ti wensu a bagigi ake yesu asigi na yati tondo tialala mawani ake so na gbungo liti akutazo so ake na yati ngurubia ala tene tondo so awa kode kwa so asigi nani a ndere na beti ala kwe pepe ngbangati so ambe na yesu ala doati tene na yati tondoni ala asigi nani ape e a ke yesu abivundu mingi na beti ngurubia ti ngoi nisu on asi nangu saki yoko ngbangungumba ya nandoni bale umene na miambi tisi nangu saki yoko ngbangungumba nandoni bale umene na ngumba ya diani a gi oko asosiete su agande ti waramungo maboko ti programme de Nations Unies pour le développement ti baton nyesi ala kile agbuli nandoti oko pia lusu e na pokoti bungoli tiala lakwe nandoti ligeti wensu agande titene atene ba titene legiti wensu abagigi zasi alondo na Yaoundé asina yokaduma ya lundu na yokaduma asina nola e alundu na nola asinga na kodroti be Afrika ndusu.
7: Me zavye mbimbili na dawati kwa lisu kiringo tene wala reaksyon ti piyati kodro John Bidel Bukasa aikilani tunga nanye na nzeti kukuru musa kia kwa mbugumba ya nanduni padimbrambra.
8: Singila tunga na angu kusala su bilundu faditi fandusu asikila tondotia la legiti tene awara koforo tunga su tileke na legiti wensu akifadida pepe yendusu mokeba bia Bukasa agande ti bandu na mbegiti kodro ti Rumani e loko wundande na ministère ti Roumanie ti transport nga na télécommunication ti tene lunga kwe loko kapa na ti bungo lisu tonga so lege ti wensu alingi ti tene a bagigi e na mungo tene na ngusaki oko ngbangu ngumba ya nandoni balimbrambara na oko mbirimbiri na nje ti ut jabu kasa agande ti kasa ngobo ti kusala ngobo ti porosu ti la franji mbanga tiso na bango ndutilo lo batilo atene la franji lasi ake kanga ligi matamata ti tene ligi ti wensu a bagigi e tongaso lo gande ti tene atene kom la franji akanga ligi yawe ni nike bandu fadusu na mbigi ti akodrosu si ayande da ti sara ligi ti wensu e ake tongaso tanambeni kodro susi ayida ti sarango ligi ti wensu yawe biani nike sara porosu tini na kodronisu ake zande na sese ligi ti wensu e biani ndusu luke bandu mingi na sese ti Rumani.
7: Me mbanga tinye si tene ti chemin de fer wala ligi ti mwen ti be Afrika su aike lani mbeni yesu wa yingi ndo mingi wala mbeni dossier brûlant na ngoyinika.
8: Singila tonga na ala tene atene ba dossier ti chemin de fer su ake mbeni dossier su akwa mbeni wasu ake zo maboko ti zozongo mbanga ti su kodro ti eto ansumi tene na ina cha kwa singa su aon ake kodro su ayo na nguingo. Titene legi ti wen alunduge agwe jusqu'à na nguingo legi ti weni a doit forcément titene a on na yati mbeni akodrosu anguru e soit ake Cameroun soit a on na mbegi ti Congo Brazza si agona mbegi ti Gabon suivant a tracé niso awa kudikwa a zana sese
7: tangacha kusala so abagigi na ngusakyo kongwa ngugumba ya balimbrambra na uku nga na a tangacha mungo yanga wala conclusion so abagigi na nduti pialuti lekengo chemin de fer so akisua
8: singila na nguso wala nduti fangoni wala ngusakyo kongwa ngugumba ya nandoni balimbrambra na uku 1975 ake mbeni mbu kusala wala mbeni etude so agande ti la franji mbiti tene gande na yati kusala ti maboko na maboko na kodroti ti batone si ni petite ne ni sara si a retenir ngurubia ti kodroti a retenir beni api aluso oko titene legiti wensu a bagigi e titene legiti wensu a bagigi zasi agbungo li ti awa kode kusala na a zoso adati defa kofro si pialoso a bagigi zasi a tondo ti a étude niso ni petit luti nandoni si yeni alimiti tene a bagigi biani e ndoso mbuku sala so agande ti sigigi na a kodi mbege na mbege ti mulege na kodroti ti tene lo soro kozo lege so si a mulege na kodroti ti soro ni ake so ake lege ti mwembi ti tene kozo ni adwa lodo na bangi asi na Yaoundé si agwe jusqu'à na Douala yongo ti lege ni kwe alingi 1190 km. Où c'est legeni alondo na bangi asi na Belinga so ak na mbegeti Gabon asi na mbegeti Owendo si agwe asi na mbegeti porti Kamurunka so yongo ni kwe alingi 1450 km. Utani akeso alondo na bangi asi la kwe gi na Belinga asi na Owendo na mbegeti Congo so yongo ti kilometre ni kwe alingi 1470 km. E Oshioni akeso alondo na bangi asi na Belinga Owendo asi na Kamurun si yongo ni kwe alingi 1380 km. Donc par rapport na yongo ti alege souci a sara proposition ni a mufa delege na ngurubia ti kodroti ti tene lo soro mbeni oko tonga souci alimbi ti difanginja titene ligiti wensu a bagigi mawani so ataso kodroti asorombeni oko tongana si na ndeti kakauka langu uta ndeti kakauka ngusaki oko ngbangungumba ya nandoni balembramra na oku ake bumbi tia bia ti UDIAC Union Douanière Économique de l'Afrique Centrale sous la sous agasema biani na ti bungo litiala ala gande titene atene ba a pialo ti legiti wensu zasi oluti tene adutiki pialo ti kodroti République Centrafricaine zasi aduti pialo ti communauté économique ti Afrique Centrale
7: kwa singa mbaiti be Afrika ti yengasu ake lutige singila na kotaraza vimbili swa mu maboko na inati kwa singa so si unzi ni laso singila ti yengale gya kona mbege ti Orange jusqu'à Ngombe na nducha mashinika inale ikukapa gi na yengati peko na ti meni fini kwa singa mbaiti be Afrika
0: singila la mingi Emmanuel Sambulinga na zabi mbili aunja kwa singani isina mbige tilinga chima tangombila chima wa mkundi na ausukunga na teretilo so ala ki dema mingi na sala ki unda na andoti aisusi akitambra na natikoto tilinga bon idingeme timangara

0: Mbonga mbambra alimbi awe iku idingi meti masango. Marcia Mbarala.
1: Ibarala Christian de Mango, Ibarazo Kosa qui m'a d'affronté de Kiluka Licha Sangoni. Biatikodo de Biafrika, Fusta Konstra de Rafa Soni qui s'y gamina Kuta, Bia Loan de Tene, Amul Getikodro à de Tindoni, Falare Kimambe, Getene Chilou, Licha Sangosu. Nganda Disipila Mokuta, Langoti di Panda Sibiri, Ala Kimamika, Pati, Pongo Tatu, Susi Abagibir, et Ambekiko Kassé, Abatati Bongi. Tene, Nalegeti, Porosan Abatati Bongi, Lembetikodo de France, Nakodo de Biafrika, Bruno Fushi, Siabatin, Mika Pati Pemondo, et Nazina. Tu na pekotia sango sou simbe ki sango le kanda en chine sikinani te nan doni na te sango sou sango tia wanguro a ki bumbi tango nemo FC LDS ya muka ngu chungwa chi super league na ki nango a ingo vati fatima ngu uta na akobiri
0: Article of Foster Arkonj to Adirasia Fasoni Kimunga Ngotini Kwachisara Akusala Ndingi na Ndingi Chitene Kodroni Amai Aguna Dawa.
1: Nina Lufatene Su na Chimungo Tenendali Chikuta Ngoti Dipanda Sisusi Ambir Nagwata Chibungi Lukina Singati Afumba Tsi Dafono Ntibi Afrika.
2: Mes chers compatriotes, la refondation de notre pays exige une gouvernance irréprochable.
3: Aïta Chimbi, le Kéongo Kodochi a unda chiteni isal conserve souci à Gita Naligini. Bimuyanga Nanguru Biachiki, Chisa Angangu Chichi, na Petango Goro, Nzingo, Anginzanga, na Agbaku, Chikodro, Ngana, Shoni Legi Chisarango Kusara. Konmichi Aiki Ganzuni, Emuniza Mingi Chitene Azi Kodochi, Naligi Le Kéongo, Corridor 13, Nga, Nayanga Chungu Chimongumba, Naichi Kodro Commandant Chilobai. Le Kéongo Aligi Sunga, Nayanga Chungusu, Aki Ngangu Mingi Piani, Chizi. Legi na konmichi, chimunga konmichi, chimunga konmichi kwa kodochi, nanga chimai ikonmichi tenroduchi yamba. Na pekoninga, bialuchi kuzo katoza kiga, na mei kbagba pangi zongo, so akichimbi kodochi na kongo jipanda na buunji, nga ilekechi boto yani na Uganda. Leke ngo kocha legi, mungo nzoningu, maingo na nduzu, chi wachi dada, afaso, biani kodochi, kikwe na begichi jipanda na legichi kondomi.
2: Sont également des signaux de notre progression vers l'indépendance économique.
1: Ndali ti matanga ti dipandasi ni biri na konka sei aturugu siya kwa molango ndali ni. Nagbele ti akuta uti kondro sango ti boli visna sambaya.
4: Kapa ti kwa molango su atambula nagbele ti kubia ti kondro ti bi afike a fosti a konj to dira akuta uti turugu gana lembe su siya ki nabata ti bongi. Mango Ernest Mada, sous ce qui est bien, grâce aussi à ça, pour ça, la secrétariat général de Timbobia, le façon à tenir, pour nous, mon longoti, à tout, tu peux te dire, Afrika Fakasso, à Fabiani, Mango Nawuzu, Angangouti, Ala.
5: Bi Bazaso, à Ekemeli, comme mon longoso, à Fabiani, Gangouso, à Turuguti, à Gnani, Titane, à la Batakodro, Tonganasso, à Wabé, Afrika Kwe, à Unda. Asa sabango ti dipandasi kodo tiye gangu mingi.
4: Mingi tia wabi Afrika sosi ya kukapa na ti matanga so ala nakwe ala fabi becha la age tapande ti honori sosi ya kinangu balo umene na ndoni miombi. Na mangolo kodo ti bi Afrika amaye na lege ti lekengo alege na batati bongi me mingi tia ye adi abagigi pepe.
6: Ti londole anikambi ti sinangu ti laso na ton ti president Twadera so biba kodro tiye a change. Kodro tiye a change mingi par rapport na lekengo alege. Tati santé vraiment taillé na kengangu tati santé na ti mozo tonga magona hôpital ti tene mo wara santé même lolo agret mo magoti ti na hôpital kaso mo wara kwa bangatien joni traitement akenga dape ya ba mingi ti tene sara surtout na leti ti tengo ko benjara
4: fredi souci longa ko eti mitere na lo fabi beti lo nandu ti matanga ti ti pandasi ti ko ti bi Afrika so
7: ya poko ti ndi konosi 66 ans so iba projet sa da iba quand même na infrastructure sa créer Coroni iba igoshi na kita axe na lega to ku jwa sa arbitre on da pe pa ngi prop am na kashe to land and do na espirit ki gudo on ga la ko da fe gudo on da ba ta kashe as manji ba ga indiga es aussi bo sa marcha pour plus sécurité si ra ma kiki
4: ak la ko na lango ba la ko am o ta chinja ti kuku si ko do ti bi afrika ki se pla mata na ti ji panda si ti lo a pi ko ti ngu ba lo o mené na don o mené ko do ti bi afrika su si a ora ti panda si ti lo a ti mi terre na kwa le minki mbumbri na do ten ti se do ti ti na do ti manango mbeti Gatine nando ti seni
0: Mbega ke kujoka patingi atinda raso irina kifika si aunzi biri
1: Sangu titatiana jana kule
8: Gia aiki na yati matanga so na complexe sportif Barthélemy Buganda. Ala so aiki saranga tindara, ala so aiki ebiati gigi, ngana la so aiki ebiati nzapa, ala so aiki do adodo ti kodro, a on akona akoti fa pendere ti kodro. Wapikango mozoko akonj flogon, dongo, soa ingalo mingi na iriti ASP, lo solo pika mozoko chimbi kongye na nzara, a zangia na pecha do so agati bangia tindara so. Na lutombi langa liga ko na wabe Afrika.
9: La soye ki na 66 ans d'indépendance, mais a ki question ti conscience na centrafricain encore ko. Mais a ti 66 ans so, selon mon centrafricain personnellement, yela mo bak mo realize na ti vite mo.
8: Wapika ngo mozo ko tinza pa Christafi Prince Peniel Lamonde, lo fanga so ki na beti lo, na lo gonda lek ngo gere ti kapaso.
10: Na banga ndo timbi a ka yeso iba na kodro wande, a ka kota festival tia Ngiatindara, e mi ba festival fixe. C'est MT à l'Ekeni à Kiko Taïeming parce que il y a un peu de podium, no a lumière, no a seno, yeni kwata parfait.
8: À la soirée, les gars, tika passo, n'a la façon à la Kikouyemingi, n'a pas de gérer tika passo, dans la tisso Patrick Bokolomba à Téné.
11: Kojoni kwe, Sirilina Kodroti, yeti Téné, namon geti, be Afrika, ti bangambongo, do na tokwe Téné, Siriri à on. Yekwe nandoso kwe ikida tonga na ikina siriri ipeti gaji dodo
8: kutaka paso atonani na bikwa koswa on na unzi biri na pekoti be komite na yachumeni kota matanga na complexe sportif Barthélemy Buganda.
0: Martial aki omingi nando tibanda terenga na yanga chazo meina kinyembrimbri
1: aki mbini sango susi mbeti sango kanar enchaîné ti kodoti franzi la asigina ni nando lembeti kodoti franzi na kodoti bi afrika pukeno fushi so abite nando tilo abatene lukisa risorti kubu na bacha wali tongasu na ti residence susi aki ti dalembeni tongasu ti nembesu ade dalembeti kodoti franzi ya zianga pepe akudoti kodoti bi afrika da ziten nanga tene andun pepe amundo yangi zina ketone.
12: Tenez soit signé à Timbeti Sango, tu corresses de Franzi, Kana enchaîné, soit Batam de Quatu Vongo Sango, tu corresses de Franzi, Amupekoni, Awa Bungo Koko, tu corresses Africa, Mingi Minga Sartene Nandoni, Kandakana Batati Bongi, Sango, soit Mundo, Gangoming, la Dubanda Terre, mais Yokoa Kota, tu corresses de Sartene Nandoni Pepe, Aketeneti Sango, Isurutu Kubu, so Abilandoti, Bruno Fouché, Kota Limbeti corresses de Franzi, la Corotibi Africa, Atene soit Sigi Polileso, Abatron, le Timbe Terre, Nama Sekawali, tu corresses de Africa, si Balota, Mbeni Yengu, c'est Sosi Lokina Kodroni, buto koje gwenek biati koroti France ya zianga tibe mengondo na nzeti ngugu ngusa kusenando tinguso ekeda tinga tene da pulile kandaka na ligue niso Jean Noël Barroso gwenek biati lo soke batene tia genenga na tikotro wandi koroti se di France ya zianga tibe mengondo na unda tite na bando da nzoni se sa tene da akota zo tikoroti France ya gaunda tene na lo na ligue tibe mengondo so si lo yeda lo tene awali so ni tingu tena na so gi use la poponisi de sara isuru tu kubuna la ando kwa sango BFM TV parisien humanité ngana mbeni so a sa tene da ngangu mingi fatene marati tonga soa kengangu tene mingi na tikoroti bi Afrika na tango so si kodroni akelako na bemengondo ya turugu ti se ti rusiso akisaka kusana na tikodroni ndo kwa sango 7 sur 7 afa soa tene bemengondo na ndoti lembeti France so alingu ti sara si tona hasara ange pepe akitomba luna kwa alingu ti tena kai kusala ti lo biaku biaku si alingu ti tena zinga luna ati ndo kwa ti kusala ti France na gigi ti lo biaku biaku kandaka na bata ti bongi ai tonga soa gana gingo be mingi mangati so si na ngusa kusana ni balako ndo otati si na ngusa kusana ni balako ndo omene tene tia turugu jisangari saga na kwale mingi na gingo beng mga jiso sa baton alasara itingangu nga na isoluti kubuna kita mforoto mingi na korotibi Afrika tene so asina meta kutazo koroti France na tango niso si ya lagona zonia da wati mga pepe na kena kurugu atene beni yeti tene asara tene nanduni ya keda wako pepe marati tene tonga solani agana ngonzo na becha wabi Afrika nga la so sesara itingangu na tereta la so awara mungo yanga pepe marati pale so angbana bibecha wabi Afrika si fini tene tisarango isoluti kubuna maseka wali ya sigina ni polisi ya binanduti lembeti France na korotibi Afrika. Ipika singa na kota zuti kulembeti France na batati bongi titene la fabibeti nandu titene so zo kwa hida titene akiri tene na pepe
0: nga tene tikobela ti desi ake mamingi na mbigi ti ndo wala danga nga tiseni so ake na mbigi ti mwoba izangbana ati baskutu
1: nila na tiande son unwa fatene ba kubila na gunanduzu mingi na mbigi nika Kriso Jordan badimba sami tamila tikusala mbigi kai masangoni.
13: Kobela ti palu ayeke mbeni kobela so si ahondoni mingi na yâ ti district sanitaire ti mobali nzangba so ayeke na yâ ti baskoto manga na wuzu tënë ti kobela so agandale ti so kojoni mobali nzangba ayeke mbeni ndo so si ayeke na tere ti ngu ti ubongi nga use nda yâ ti manga na wuzu tënë ti kobela so ayeke tënë ti so yâ ti gbata ti mobali azi nde ahondoni mingi sylvain ayeke mbeni wabe afrika so si alango na gbata ti mobali lo yeke tene tënë na ndö ti akpale so
14: comme nginza adape lo peut wara par exemple paludisme grave nzoni traitement adape amangi asouffrir même rougeole même vraie vaccination so mibage na yâ si adape
13: na mbage ti marus comme le père so ayeke chef de district sanitaire ti mobali zangba lo yeke fa wungo ti amelenge so si kobela so abâla
15: e zi nde ahondoni asara si mabâ tôt ti palu na ndö ti ahondoni me ti tene e gue na yâ ti plateforme ti so ayeke dhs2 higa ti extrem ti tene e bâ wungo ni oko ahondondoni mingi e na tapa nde na yâ ti ambeni adanganga ti use na mbege ti mazambi nga na langanji ambeni amolenge na ambeni anze so ahon awara kuâ gbanigbani alondo na kojo semaine ti singo na semaine ti laso na ngu 2026 so e wara kuâ ti amama ti amolenge so aga ti dunia ti adanganga ti ota e akuâ so kuâ e bembe ndo na ndöni yenga origine apermettre na e si e mû ambeni amesure ti tene e kanga lege na ni me na yâ ti communauté kundu so si aza na ngu so ahon lani malheureusement ye ita so aga kundu ni fadi awara lege ti tene asara kusala na yâ ti mobali wara zangba kuâ pepe
13: ti tene atiri na akpale so duko avengba ti abatene ti seni si atokua na mbage ti mobali mbeni kapa ti kusala so si na li ni molenge ti wara wanganga mauricien julie godo
16: lani sara ma kusala ni so ane passé awe ga e za na sese mbeni kundo ti kusala ti bembe ndo na ndö ti kui ti amama na amelenge laso ngu oko na pokoni higa ti bâ est ce que kundo ni so ayeke sara kusala nzoni e kusala so si ala sara so tongana yeke nzoni ape e tara ti mû na ala ndara na kode
13: ti tene atiri ngangu mingi na kobela ti palu ala so ayeke sara kusala tënë ti seni na yâ ti baskoto si aguda na yâ ti alango so ti tene ala kangbi amoustikaire na awabi afrika duko aguengba ti abatene ti seni nga na mbage afa tene ni yeke fa ye na ala so ayeke mû tongana yâ ti gbata ni ti tene asara si akiri na kui ti amama nga na amelenge na peko chris washordan badengbi na kingo na gbata ti mobali tënë ti dafonono ndeke luka
1: ti wani ti super league ti gbata ti bongisi apikani biri na londo barthélemy boganda ni la crise fc fds si akinda tongaso engova ti fâ ti ma ngu ota na ako e gbu gere ti ala tënë ti fade na nga ti mondo france tene ayeke ngu ota na para ti atënë ayeke ngu ota na ako ti tongaso fc fds aga walombe ti lege ti gbata ti bongi so afa tënë mba akapa ti mandako ti gango walombe ti gbata ti bongi yangani azi tongaso awe
17: nga mbeni super league ni ayeke ti so si ayeke na lango balako na ndöni ota so si ayeke ba gigi na mbege ti bombari
1: ni la ngbonga ako ti peko ti be kombi ke skaf ayeke wara ni tere na red star andaka red star awara ti lo pasa pepe tënë logo na mbege ti bombari ndali ti amandako ni hinga pepepe wara ndi ngu ni ayeke passe ande tongana ye ayeke pikani par forfait hinga pepe nga na mo ota ti peko ti be kombi ke puis nde awe ayeke wara ti lo ni tere na tout puissant uska ti gbata ti bongi kikere yeke munga ako tongaso estompete mû kaf ayeke tingbi ande na e ngova ti maigaro nga munga ota fc5 ayeke tingbi ande tere na olympique real ti bongi sango ti e na nga ti sango si ahon dié singila mingi na ala kuso adjuva de poste amane
17: mbeni singila ni ague na mbege ti ala martial so e tene andö akue ti asango ti yenga so ahunzi awe ala sara nga tanga ti akusala ti ala nzoni e kue e wunga na atanga ti titi nzoni nga na lege oko na tarsis eliazar banga
18: ala yeke gi be ti ala na ndö ti mbeni sango ala hinga ape wala yeke ta tënë wala vene ala kanga lege na asion na sango
19: ala pika zinga hio na kundu ti stop atene ti dafonono ndeke luka awago-singa ti e ayeke da ti banda ti asango ni nga si ala lingbi ti kiri tënë na ala polele
18: ala tokua ahunda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga na ndö whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga na ndö gbanda tere facebook radio ndeke luka tire fondation hirondelle
19: ala zia ahanda ala pepe e kue oko e tiri bira na tënë ti asion na sango
18: stop atene mbeni pialo ti dafonono ndeke luka maboko na maboko na union européenne nga na coopération suisse
20: radio ndeke luka gene ti dafonono ndeke luka
17: gene ni ayeke wanganga mauricette julie godo so loki na ndö ti mbeni tambara ti kua ti ndoka gbene gba so abando na ndö ti seni so si aba gigi na mbege ti mobali si na pikango patra na christopher jordan badengbe lo yeke fa anye si apusu ala ti gue na tambara ti kua so na mbege ka
3: ya pa kara mori set juli gikudo ibarala
16: mi ba mo mige
3: ala gana bagita chi mo bai sala leke mi kapati fango ya ndoti sini siku ichi mama na milenge tenechi langu se tonga so yunda tekechini mbangachi ala gati tena leke ma kapati fango iso
16: singila mingi na unda chimo itakoli tonga la laso la bai na kodochi mo bai ake so igati sa kusala na chi district sanitaire so yena mo bai zamba etonga la igage ake biraso mi dabeti mi be Afrika aye dati chiribira pase na kodrochi ungo chi kwicha mama agona nduzu mingi tonga na imu aforoto sake ngbangwa ko se wa a mama ngbangwa mene na ndoni bale gumba ya na use wala 692 decès pour 100 000 naissances vivantes a emingi e na kodrochi inzala chi bechi ya chi tene mama ako ako sa mengo angwa na fini ya yom nengi chulo na menge ako ako anyome na katechi mama chulo metongana mama na ekwi mingi ake nguru biya chi kodwola amu yanga chi tene isara bira chi tene kwi cha mama na nengi niso akiri na poko dachi bango dachi gango si igana chi vili chi mobile
3: me azo ambungbila la gachi faini epi a iswa la ifaswa ekenye mbungbila la ifanazo
16: igati sara kusana na district chi mobile zamba so chi fatena ke kozo gereshi kusala la igati sara na bidabecha wa mango iso lani sara ma kusala niso ane pase awa igaiza na ge na sese meni kunduchi kusala chi bembendo na ndochi kuicha mama na mnenge la songo wako na pokoni igati ba eske kundunusa esa kusala nzoni kusala so sara sara so tongana ke nzoni ape itarachi muna la ndara na kode chi tene ala sara kusala ni nzoni si chiri bila na kuichi mama na nenge
3: ala soa kikuta wanga mga chi koto chibi Afrika yi nye lani mbichite na juchi na gunda chi mango na uzu kuingo cha mama na legi chidungo sunye
16: a mama na ngoi sala mengo sala gachi du ala kena kwale mingi kwale ni abagi dangangape kojo kwale ni eso chite mama londo na yanga da agala danganga ifolo warambeni wara kutukutu wara pururu chiganalo tolo wara kutukutu wa pururu nawe ifolege ya duchinzoni tona lege enzoni pururu sa kwenzoni ya ganalo metonga na lege enzoni si palechi siriri akandochi lege akingangunga usitene mamaso wa gana danganga midabechi mito itetene chi pururu chi gana danganga itetene chi lege itetene chi siriri so abayi gila danganga pe so yekusala chi ambe na mbachi iso la isala chimu maboko na ila meso chi fausi ke birasu ikichiri na kuita mama na mnenge abagi ige na danganga pe me aba awa be Afrika kwe mwe koli mwe wali mwe mnenge mwe kamba tene chi chiri chi kuiso abagi kwe
3: tena chiri so abagi kwe me yinye mbumbi ala kikuna mbagi chala so cha koka palasu na chi fango iso cha la galafa
16: yeso ikuna mbake chala so ikifana ala ndara na kode achitene ala wara ndara na kode ni ala batani nzoni na ala sana kusala paseto ala sana kusala iki wara information mbrimbri nandochi yeso epasege na yati vili chi mobile paske jusqu'à là so akete keta kodrochi iinga iso apase na yani mbrimbra pe etonga na igana yati batachi mobile igati tene ibando a la fois na ndoti paleti seni na mobile et puis na zamba
3: me ala ga mobile na zamba la le ba tene chi paleti seni da meunda te chi ale ki fango isu gina mobile la me ambina kita ko dosusi ango mobile isu chi chala nikasu a nde tonga nai
16: bon tona yiga na 17 ke ba ko dro senia c'est à dire 18 la asala kusala chaque keta danganga niso mosa teniso etona imu ndara na kode nazo so egena chi 17 ala la na pokochi ala kogosi na ta keketa danganga pase na bango ndochi danganga akoko adochi sara mara kusala so isara kiso
3: na chunzingo na nila so chitene akanga lege mata mata na isu iunda ta chitene yinye mbumbila la kina chitene la tena ambagi cha wabi Afrika so kina chibata chimubai
16: tene sumbi tene na wabi Afrika chibata chimubai ya chitene la inga tene kusala so igati sara so aigi kusala chi iso liundu la bangi igape ake kusala chi awa kodro chimubai egena mobai awali so finisha la yunzi ala kenacha sewa koko akawali so akaina gara akawali so inala isambela na si danza pako akawali so sala kusala ndende même le sol toka fe na nda presi nyoso akezo sa induru na ila laso tono tene abase ni chilo akenzoni iko iguli si danzoni te imu maboko na mama chingo sa kenduru na yi si lo waralege si gana tanganga
3: Yapa kaka wa nganga chikolo tibi Afrika Morissette Julie Kodo da fonde kwa kina singila.
16: Singila la mumingi.
17: Singila na gona mbege chava mango iso la denge me ala mageneni na lango chila soa ke wanganga Morissette Julie Kodo solo ki mokonzi di tambura chikusa la soa ke tindo kwa tiseni agwina mbege ti mobay lokir na tene kwa na singa ti Chris wa Jordan badengi soa sara lani tambura chikusa la mbege ka tindi mbiso yekiri na kapati mozoko yeke na yeke ti tene yu yamba Sabrina Benchan Nailo nale ti kwa singa ti konomi ya kendoro nila
2: Yeah, this is on the right way, come on. Make a little round, my beloved, for you. Get him a patissier, come on. Yeah.

0: kiloka nanda fusu na chanda pita sango Sabrina vincia na ilo nade tindro kwa singa tikonomia sigare Sabrina bibarala lasu ala kitene itena tindro kwa singa chala su nando ti bangondo ti dasandugu nginza ti sarati tene alege chai cha konomi tibe Afrika abali gigi nando ti banda tere
1: Ibara la Chris Chanel de Mango, Ibara Zukusu Sekima Tafona Nande Keluka, Tatene, Aikemeni Pasandali Ti, Le Tati Tene, Lubembendu Nanduti, Anginza Kusu Sekeli Nanati Koforotulo, Titenamu Pasa Serio Nanduzu Tongaso, Akonomi.
2: Nandi Keluka? Bezembunga, Ndali Tikonomi.
1: Ndokwa ti sanduku nginza ti dunia mubimba gbotome ti akutazu ti kodo na ndo ti sarango akusala na anginza koso sieki na ti sanduku nginza ti be Afrika na ya ti tanga ti tondo ti loso si lo sigi na ni na lango usi ti nze ti lengua swa on sanduku nginza ti be Afrika baswa tene kodo ni angbala kwe ti undagi koforo na kodo wande ata ti sosi dunia mubimba eki na dawan ti akwale ti konomi tondo ni afanga lege akwa tene rokotongo anginza sosi aiki ga na ya ti sanduku ti leta nga na Sarango kusala nani pepe nzoni, ayike na gunda ti akwalesu, silo unda ti tene, akotazo ti kodo asaka kusala nzoni na anginza so siyala eki warani, gana anginza so eki linana ti gogoro ti leta, lugunga ngweni ti tene, alimbi si leta, agbyon akusala ti lo ti gwena, akusala ni nando ti gwanda tere, ti kanga lege na atene ti goro, nga ti tene mupasa silo bembendo nando ti anginza koso seke linana ti gogoro ti lo. Tonga na yensi, unango ando so lasu, alimbi ti gata tene bia ni tene, amupasa na be Afrika mai, zango nando ti agwanda tere ando kwa ti leta si alimbi ti mupasa ti kiri na peko tongaso amena nginza so seke on angbele ti bemengo ndo ti lo pepe ema kiringo tene ti Lorenzo Gananzui so seke ekonomist nga si lo eki na ndo ti bungbi so eki na gbe ti leta pepe so amu iri ti constellation international
3: tene ti numérisation na tene ti modernisation so ti e na gbongo li ti aye tongami ni alternative c'est à dire na bango ndo ti awabada mosoro ala ba ke tongana na hingba lakue ti manipule nginza na liquide tongana hingba lakue ti sara aye so amu ndi franja ayere tene transaction ata futango lembo ata futango lekoro ata kango keke ata sarango dengo buze ton ingba ti sarani gina yeso amundu era te liquidité ak sara si corruption ak duti mingi na ti kodro ak sara si nginza ti eta ak grisa mingi na mamboko tazo ak sara si amena zo profiter nani ala ke yoro mamboko tana na ti sanduku ti leta ti mungi na ti sarana yeso ak ti intérêt ala me sofa de agwe ketekete ti buba mosoro ti kodro dani la ala guli tala la tene puisque pour le moment traçabilité ti utilisation ti ninja ti a éclair ape visibilité ako ak nando ti gestion ti bien ti ape ak nzoni ti tene i kwe i wara visibilité i kwe i wara traçabilité i peut suivre peko ti yeso asara ninja ti kodro so il faut amuni azana ndo ti gbanda tere so era tene numérisation tonga so yeso kwe i gati futa i ki utilise gbanda tere i futa ni yeso kwe i gati ka utilise gbanda tere se mungi nzani lambo so i gati futa i ki utilise gbanda tere se futa ni si tene fade so zo kwe a ba lege so nginza ti kodro alonda sa ega na lege so nginza ti kodro alonda sa on ti evite a fenomen ti corruption na iso yere nangat mundu frandi ya deperdition na ya ti finance publique
1: ti inga atene mbrimi nando ti akuta atene so kwe inale kikwande ka pari kekereke na ti kwa singa ti konomi na mbunga omene na ndambo

0: sango jisi na ndozo ni na ndapreso tangbele ti ye nda fonon de ki luka e tonda toso na mbege ti de kwa bala ndapreso gere ti doba ke balo se na ndoni use mbinda ke na leti ndozo ngunza pa ke pika na peko ti be komite like su mbinda ak na leti ndozo ngwa ke pika gere ti doba ke mana balo ta ange na lango ti ndapreso jusqu'a na peko ti be komite nga na lakui ala ge riske ti duti gine ya ti ngu na mbege ti de kwa kiri na gbata ti bongi na ndapreso gere ti doba ke gere ti ndoba ti ndapreso ke balo se na ndoni ota da ki na leti ndozo mbinda ke ngada na peko ti be komite ke ma na ndozo na balo ta na ndoni anko mbinda ke na leti ndozo nga ngunza pa ake deranger ke ti na ndo ti gbata ti bongi na ndozo kwa ala ke da sara ke ma e so e konda na mingi na mango da fron de ki luka
1: Ma radio de Keluka na yabe Afrika kwe nando 100.9 FM nga nando bouquet Canal Plus na molongo 972 ala waranga e nando banda terrestre www.radiodekeluka.org Radio de Keluka a ekenga nando ti a réseaux sociaux sou na poponi Facebook Ndiki Luka Ange nandao

Kiloka na bakichi ya tarsisi la zavanga balo mwinizu na ngati singa we na kwata chibuzu ikina Samuel. Alo Samuel Ibarala. Alo Allô Samuel, Samuel, Ibarala Kozonisi. Oh là là, parlez-y, singa, na popoti, na Samuel, ikiri gogi, atala, i unda, na, ala na, tipika nga patarani, titene, amu, tene, na, tenti, fangombeti, ti amu lenge, susi, a, ancien ki dape, wala, amu lenga, ingambeti, agwa, yuape, itene, bien, pika nga patarati, akinandoti, preparatif, ti rentrée scolaire. Lekre nga tere, ti ababana, mama, akitonga, na yeti, ndembesu, tenti, zingwa, yanga, dambeti, soye, kigasu si angba nze mingi ya pe wala angba yinga mingi ya peso ala mwati leke teret tonga na ye na leke si a inscription chamu nge wala si confirme wala si tenia goza fina inscription zayir chamu nge na mbeti si vwa buzo a livre a kaye a bongo a poro na amu nge a lekre ngo tereni ake tonga na yawe si lani a pasi nzoni so on angusu papa on ati ngusu wala si ngusu la si a yi kwa ki ndu wala mwati leke teret sa la teni papa kona timbu so on so sakingangu amenya baba na mamani adisi tonda si le kretera petenti zinoyanga dambe ti so ke gatenti bwasa mena mwingine amba na wongo tera wala vacances na voyage ambeni ala mwatu kujitene amu a credit wala prescolaire awe si a tonda ti le kretera ti ala ti voyage ti amu lingi ti ala a exemple a tongombila a wango akida so alingi ti partager a petit mu namba ti ko permena exemple ti ambeni so ake muti ti ala ti tene a organisé zinoyanga dambeti chamu lingi chala sitena atambula nzoni ba yesu si doli nandoni alangu chila sula meakisi tene isa atene si mongcha onsenyon wala best de niveau chi amu lingi nata damalangu mbechi pepe mama tena kegia pepe tet mama tene ni akigani nati mini pika ngopatara ande ba pika ngopatara chisu ikirti fapo koni tene ala mani.

0: kota wa mungo maboko ay kisenge zu alimbiti unda nala nginza wala amosoro wala tisa alisuruti kubuna tereta lasi amuna la maboko pepe ango bote sarango yitunga su wala tisa alisuruti kubuna tereti zu nangangu akeni na kurugo
1: tunga na yesu wa sinala wara aleki wakambisa ngasi aleki gibeta anuti ngo boso alimbisi ala tenetene nandoni na fango peko chilitizo pepe mungo maboko na fango tena nandoni ay kikanga ligi pepe chingo maboko nazo
0: na be afrika alimbiti pika singa senge senge na 40-40 wala na 13-25 tiwara asango amungo wango gati fana atunga yesi alimbiti sara ibata kodro tie mungo maboko ay kikani pepe
1: so ay kitongo mbila tikundu so abate netika ngangoligi na sango lisuti kubuna ngangu na be afrika na defango nginzati UNICEF.

Nambonga balako na kona penzi ni osio na doradion de kiluka nambonga susi tonda chambe ti matanga ti dongo bara baba bara ita bara ya yanga mbea zoso kwe sa ki maradion de kiluka na yanga da wala na tambula ngoni na yata yaka wala na ndote alondo na yata ndo kwa dengo buze yako kwa ibarala ikwa oku lango balako na osio tinze ti kukuru ngusa kusa ndoni balu se na umene idiko laso lango mbangbo use na ndoni balu se na umene angba na ingbangbo kwa bali utana ndoni ngumbeya yengana ke yengati bali otana ndoni ota matanga ti raketa evra ibara evra tu evra de Saint Georges Pepungo barala na matanga ti rinzoni matanga ti dongo lege ako atenebili iwara liberte awa laso iling biti tene ikono liberte nisu iwara su atene na peko ti matanga ti dipandasi aling biti zo ako zo ako aguli ti lo tonga na esi lo ling biti sara ti tene lo mwa kodro nanduzo osi Nina Verdan Yabode akeyere timbila mozokoti formidable musique élu de mon cœur. Tondati kapata matanga.

0: Tona ngwa londo ti pika ngangu luti tona pupa kwase sa ngangu luti mozo pupa pe dumu mra moto so kwa sa la timeni to
1: kote metre je deja bié tout la gatacha o mogo ma bilo aya
0: mo bali ke so si ya to zona dawo mo giloro
2: ma mtana la gusala wara bini ino ndasana te fotala nguna pote wanala na moto
0: no aoma
3: mo ngwa na moto ngwa na zo ake ngwa pika mo so nga ki mo kena moto duti na gbeti da ebi mo yozo so igwa pika ngbi si tere ngumu malad niki nani ebi mo mo kora otoni si otomoni e se glasa ke dape si bruyara mo leti vitre ni kwa mo pena ni tone aken joni ngbara tala te bete ne to mo bangu je pa ko si pika pe tere mo gime ndo so si gbeti da da mo duti da kwa ka ya mo
0: aza bare de plus ngbati aza bare de plus ngbati yen ngbati yen tonzo oh
2: ke ga fa zo chiro
1: ami mala pa Anangam jagbeta geza so yanga tanam do nim biza mal chance nam jagbeta geza ba
0: Mad mama kunja mi peki amo kesu mbi tena mo tangani la Oh
2: linga ka fa jwe chef fazalo kuna ka
0: Kuna ka esu kuna lo na Fazalo la mo mona lo mo tunguru
1: Ba mi le mbeto le go ka
0: Ba ba ba
1: Kinga na la so la ka du chi gili gbeti da Aya Na kriyen
3: Aya Kambe na kriyen la ki yeda fi aga sa incho Ala bangu ja ba ka pika so munja ba pika mo doasi mo ko mo chiko bela pesu Ala yeda chef Sa kwa duma baba Ha

0: lieu du 20 au 21 septembre.
1: J'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Bay Africa.
6: Azo kwa shi kema dafonono ndikiluka e barala ikenati tangati kapati kwa singa mba iti Bay Africa ti yenga sula e ingwala kwa ti saratene nanduti le kengo chemin de fer ti Centrafrique au Sion.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Bay Africa.
6: Kutara zapi mbili, soi keginda chayi na sinda giti bongi ya ikege, ndaliti kwa singa su, kutara ibarala.
7: Ibarala mingi, Emmanuel Samboli, fils ndibaranga wa mangoi.
6: Maingoti rai, Centrafrique usinyo, na pikoti dipandasi, chikorosi siti Bay Africa, aikilani tunga nanye, na singoti Jean-Bidel Bukasa, nanduti mbatatikbia, nangusa kia kwa mbangbogumba ya balume na umene, solo mbatatikbia na pikoti David Dako.
7: Ndimu nana singila, bia ni tonaso ala loluti tenengoni ya kenangusa kia kwa mbangbogumba ya nandoni, Balomene na umene si Colonel Bukasa amufa de mbatati bia nangangu na pokoti David Dako e na akwa singa so alunduti ongoni biri bilunduti fa na awa mango e angangu so bia David Dako asara fadi ti sara kwe titene legeti wen a ba gigi titene ekonomi ti Republique Centrafricaine amai mawani akeso. Tona sina nguso la lunduti fangoni ndoso, diani Colonel Bukasa agande ti tombalo nanduti mbata. E asara kwe na singo ti Jean-Bidel Bukasa nanduti mbata ti bia, pialo so si David Dako adeti wunji ape lo kwe lo kokapa nandoni. E tonga so na okonguni so, diani ngurubia so si Jean-Bidel Bukasa ake nandoni, agande ti wunda titene asiji na a pialo so David Dako azati batone yensi nisara kwe titene legiti wensu a bagigi. Tonga so kozo pialo so agande ti bagigi ake pialo so si lounda titene fonds spécial des Nations Unies na Bureau International pour la Reconstruction et le Développement ki titene agbuli ti baton nanye si awako de kwa a petit sara kwe si legiti wensu a bagigi ba kozo bungo liti ngurubia so si Jean-Bidel Bukasa ake fade nandoni la useni akenga a mbitia wa kudekwa so na yani mokewara yadu atena ake a expert so na yani mokewara ambena a society so irini ake besiom mokewara nga nideko neil nga na sufrirai e napokoti sungo maboko na gbeti kontra so abagigi na lango baloko na miambi tinje tinye nyengu saki yoko mbangungumba ya nandoni balo mene biani a expert so ake bulitia la ati baton nanyesi ala leke akapa titene legeti wensu abagigi. Na yati tondosu ala sigi nani, ala tene titene ale legeti wensu, zasi adifa ungo tinginja su alimbi, 332,907 dolar. Tonga su si alimbi titene aleke na legeti weni, e na yati nginja su, zasi kodroti Kamerun, nga na kodroti Be Afrika, ala nga kwe ala kokapa na yani na difango ungo tinginja su alimbi 91,360 dolar. Mbege na mbege ti batone si lege ti wensu a bagigi ake isu asigi na yati tondo tialala mawani ake su nagbungo liti akutazo su ake na yati ngurubia ala tene tondo su awa kodekwa su asigi nani andere na beti ala kwe pepe ngbangati su ambe na yesu ala doati tene na yati tondoni ala asigi nani ape ake isu abivundu mingi na beti ngurubia ti ngoi nisu. Wana sinangu saki yoko mbangungumbaya na ndoni bale umene na miambi. Ti sinangu saki yoko mbangungumbaya na ndoni bale umene na ngumbaya. Biani a gi oko asosiete su. Agande ti waramungo maboko ti programme de Nations Unies pour le Développement. Ti baton aninyesi ala kiri aguli na ndoti oko pialosu. E na poko ti bungo litiala lakwe na ndoti legeti wensu. Al gande titene atene ba titene legeti wensu abagigi zasi alondo na Yaoundé asina Yokaduma ya alondo na Yokaduma asina Nola e alondo na Nola asinga na Kodroti be Afrika ndosu.
6: Me zavim bimbili na dawati paliso kiringo tene wala reaction ti biati kodro Jean Bedel Bokassa aikelani tungana nye na nzeti kukuru musakia konga ngugumba ya nandoni badimbrambra.
7: Singila tungana angu kusala su bilundu faditi fandosu asikila tondotia la legiti tene awara kofro tonga su ti leke na legiti mwensu akifadit da pepe yendosu mokeba bia Bokassa agande ti bandu na mbegi ti kodro ti rumani et le kounda ande la ministère ti rumani ti transport nga na télécommunication ti tene lunga kwe le kokapa na ti bungolisu tonga su legiti mwensu alingi ti tene a bagigi e na mungo tene na ngu saki oko ngbangbungumba ya nandoni balimbrambara na oko mbirimbiri na nje ti ut bia Bokassa agande ti kasa ngobo ti kusala ngobo ti porosu ti la franji mbanga tiso na bango ndutulo lo batilo atene la franji lasi ake kanga ligi matamata ti tene ligi ti wenso a bagigi e tongaso lo gande ti tene atene kom la franji akanga ligi awe ni nike bando fado so na mbigi ti akodroso si ayande da ti sara ligi ti wenso e ake tongaso tanambeni kodro so si ayida ti sarango ligi ti wenya we biani nike sara porosu ti ni na kodronisu ake zande na sese ligi ti wenisu e biani ndusu luke bandu mingi na sese ti rumani
6: me mbanga ti nye si tene ti chemin de fer wala ligi ti wen ti be Afrika so ayeke lani mbeni ye so ayingi ndo mingi wala mbeni dossier brûlant na ngoi nika
7: singila tongana ala tene atene ba dossier ti chemin de fer so ayeke mbeni dossier so akpa mbeni wa so ayeke zo maboko ti zozongo ngbanga ti so kodro ti ye tongaso mbi tene na ni na ti akuasinga so ahon ayeke kodro so ayo na ngu hingo ti tene lege ti wen alondo ge ague jusqu'à na ngu hingo lege ti wen ni adoit forcément ti tene ahon na ya ti mbeni akodro so anguru ye soit ayeke Cameroun soit ahon na mbege ti Congo Brazza si ague na mbege ti Gabon suivant atracé ni so awakude kuwa za na sese
6: tanga ti akusala so abagigi na ngu saki oko ngbangbugumba ya balimbrambra na oku nga na atanga ti amungo yanga wala aconclusion so abagigi na ndö ti pialo ti lekengo chemin de fer so ayeke so wa
7: singila na ngu so ala ndöni ti fangoni wala ngu saki oko ngbangbungumba ya na ndöni balimbrambra na oku 1975 ayeke mbeni ngu kusala wala mbeni étude so agande ti la franji mbi ti tene agande na ya ti kusala ti maboko na maboko na kodro ti ye ti ba tongana ye si ni peut ti tene ni sara si aretenir nguru bia ti kodro ti ye aretenir mbeni apialo so oko ti tene lege ti wenso abagigi e ti tene lege ti wenso abagigi za si agbungoli ti awakode kusala na azo so adoit ti defa kofro si pialo so abagigi za si atondo ti étude ni so ni peut ti ye luti na ndöni si ye ni alingbi ti tene abagigi biani e ndo so ngu kusala so agande ti sigigi na akode mbege na mbege ti mu lege na kodro ti ye ti tene lo soro kozo lege so si amu lege na kodro ti ye ti soro ni ayeke so ayeke lege ti wen mbi ti tene kozo ni adoit londo na bangi asi na Yaoundé si ague jusqu'à na Douala yongo ti lege ni kue alingbi 1190 km use lege ni alondo na bangi asi na belinga so ayeke na mbege ti Gabon asi na mbege ti owendo si ague asi na mbege ti port ti Cameroun ka so yongo ni kue alingbi 1450 km uta ni ayeke so alondo na bangi asi lakue gi na belinga asi na owendo na mbege ti Congo so yongo ti kilometre ni kue alingbi 1470 km e osio ni ayeke so alondo na bangi asi na belinga owendo asi na Cameroun si yongo ni kue alingbi 1380 km donc par rapport na yongo ti alege so si asara proposition ni amu fade lege na nguru bia ti kodro ti ye ti tene lo soro mbeni oko tongaso si alingbi ti defa nginja ti titene ligiti wensu a bagigi mawaniso atasu kodroti a sorombeni oko tongana si na njeti kakauka languta njeti kakauka ngusaki okongbangu ngumbaya na ndoni balembramra na oku ake bumbi tia bia ti udia union douanière économique de l'Afrique centrale sous la sous agasema biani na ti bungoli tia la ala grande titene atene ba a pialo ti legiti wensu zasi oluti tene adutiki pialo ti kodroti république centrafricaine zasi adutiki pialo ti communauté économique ti afrique centrale
6: kwa singa mbai ti be afrika ti yenga so ake lutige singila na kotara za vimbe mbili so amuma boko na inati kwa singa so si eunzi ni laso singila ti yenga lege ako na mbege ti orange jusqu'à ngombe na nducha mashinika inale ikukapa gi na yenga ti peko na ti meni fini kwa singa mbai ti be afrika
8: Singila na gunamba gichela ngai mane simbolifis na gichela wa be Afrika sala soroni na fonu tima ngona si ringbene na ndapri mbichis na bunga sala kima akwa singa timunga pe kobe komite ti da fonu no tiala wa be Afrika na kodo wandi na kota ti pongine acha no nende sala keda dango kodo se be Afrika pe zunga balush na ndu se kerna tia muzoko na pokoti kwa singa niso bayande ti wa kwa singa

0: wabagigi kambe ni biri na ndoji peyi ashusi asara ni aga barriere akina ngosusi amina zosol na bata chibongi jite ya mundu chile gini chwa gachi wanka hunda na la jite ne ala futa ambe ni nkinza sina zungo na yachi kutukutu ni mbe ni wali ni alundu achi sigiriti lwa kumbi mbe ni sango ninga akina bagi chipinda uswa kena chiko minchi beguasi ama zosua kilangu kake gina mbeto tia tuvugu susi akina chikotro ni ataka andaka susi azala kati tene ala bata asivili ngasi ala sara nzoni na ala andaka ala kisaiti ngangu na teretia la abaso ala kimungi za na teretia zoni ala kiminasi ya zoni singa kipika ambe na zoni mbeni sango ni ya kiarsepsi ya chika ngaligi na sango kusana na ais rizoti starlink ngana wifi na kodro chibi afrika susi mingi cha zoni akifuta ayen pepe andaka ala kisaya kusana ni ndani nilozi ya ngana nabikuwa utaso mtimeni kapasi beme ngondo na yati agbata chikbata chibongi sango cha wangoro demoti kikere playoff chibongi na mbagi tala sunguti ya kiagbetungu balako na mbasambala siya konda ni biri singa kikomanda chikupchi lik ni pius ndia we sobi na tonga suni yati playoff suna dawati UFC base ya bumbi use suwa wa apasara titene ala gwande na playoff national sina mbagi chilo FC FDS lungang silweke wa lumbe chipromia edition chikupchi lik so sangonya unja we singila nazo kosa jukwa mani
1: singila ngana na tencha ndo kwa sangoni chala unja we fade so wabi afrika preza wanga utawe utarekita wiki na cha mozoko mozoko nanda we kapati wa rami na ndo kwa singa we siku sala gute na unja ndi
2: au coeur des institutions. Retrouvez votre magazine chaque samedi à 8h10 et 22h. Kwa singa chando kwa, ala warai la kwe na la poso, nangbonga miyombe chinda pre, na penzeni baleoko.

Kuzi pasa tia tu kwa tia da fonde ki luka asu a ke gine anga ti kodro izi anga ni tonsu nda li ti ala kwesa ke ressorti son la ti mambere kali ala su a ke kubu ti le krengwa gire ti an limbo si a binamita la kwesa ke ressorti son se patizan ti mambere kali a te na ya ti kapati pingmango gire ti bumingo ndo ko mbeni kutangu eti pikango ndembo ti gire a kitamburande ti dabe tene ti 11 kara a kitamburande ande sia ke bumbi ande soa ke bumbi ti zolo medar nga na bumbi ti zibongo Casimir ne moti gira soa ke tambora gina lango ti kekere ke ngonga mbasambala ti ndapre na ndambo tonga suna mbake ti complexe Barthélemy Buganda sia ti sala kwa soa ke ressortisson ala sou si ya yende moti gira mingi ala soa ke sympathisant ti ka mingi mingi ne ati ngwe ti pikango ndimbo ti gira sou sia ke ti tene sepila wala bumbi tonga sou bumbi ngondo oko na sango ngia na puti ya ita tete nala inga tene kuna nduti kapaswa kitamora kekere kia molongo singa ke 74 47 29 63 wala 72 09 63 86 angi tena pika singa ndoni siala maa tene nzoni kuna nduti ya ndemoti gereso toko atente kasango timo lenge Debora swa iri lo Debo iriti babani ake Samuel mamani ake Julien Debora wala Debo ake nangumba sambala kwa titulo ke ya kwa titulo dumun Kiso asani pepe bongo suna tere lo yu ake jupe la siya dantel tu vro akida bongo ni akademonshi wa kete mapoko ni tonsu eke tenkani so epi lo kena poro na gire lo ape tangando sabalo da kena mba geti site kujo na yati ingwe waka goma yala mukunzi maye polen siya sara to kwa suwa molongo singa tulo titene baba na mama wala si wati Debora azan boko nando tumo inge so ake 72 06 37 50 wala 72 53 17 09 Mbeni ake teneti kasangoti mulingela kola so ake nda ujio Dieu béni. Atene balo ke kachilo ye na leti nduzula si lo gudati tene lo eka adra epe na aketeketa ishwi men wala serviette onswe tengani so mamani ake duku Carol mulenge so ake nangu bala kwa ndoni omana sezon la kwa titu la sarani na de tante onswe so ako la inga kanani so lo yu bongo ni so ake mayoti barsanzo kone ake ti orange epi kulot ni nagbeni ake ti marron porone ake torchon ti gri tangatun dosa balo da kinaka Titi Bourab 2 Gila, Bageti Sangola, Yambage Sango, si Ndaudio Angela, si Asuto Kasua Tenezo Kosua Ba Alisa Pika Singana 74 89 58 36, voilà 74 03 81 86. Mbani to kwa niso la kota ti kasango me aketi ye la ake amulenge pepe si abinameti ya wabi Afrika la kosa ke ma da fond de kiluka ake biani ten ti kasango ti mwenge la kete tarala ti wali so ake kumbo yo kaliana love lo eke nangu bala konandoni kumbo ya so ake kuta zowe la sogodati tene logosa mbeni ye yenga use la so awela ndani nyasi wa sasa atukoso tene zo kweso si aba ama kia ke tarani si sasa atukwa nizo kosa ba taratini ni bugi rati ati tene ala supe sa tene ni na dafon de kiluka wala pika singa na 72 23 28 17. Pakara adam asara to kwa binameti wa Afrika ti fasa teneni gusambeni kete bozo ti nison zo kona kati gbengba na yani tonso ala ki wara ambe ti so ke ti mulegi na luti mungi nzana da sandugu nginza carte bancaire mbeni ake so si amulegi na luti ti nando ti mbeni se se ti wande la carte séjour wala so ke ti ten lobota na kutukutu ake permis de conduire atene bani grasa gina le ke ti pika 11 ti kongwa pika 12 so la tini bugi rata zo kweso lecha la tina ndo tiambe tisu na iriti Adam tipika singa na nina 75 91 92 51 wala 72 11 44 54 wala nga supe azana da fonde kiluka sina nzo nibe nibe tene niza mavoko na ndo nibe nito kwa ni ya kati pakaragba gete
au la vie sur le que gendarme là deuxième classe ti brigade PK 12 sur le sein to kasate na lango ti bala kona oko ti zesu ke da so na ngoso sino ke kir na mbeni tambura là le goda ti tenen le cor na ya ti mbeni kutukutu so ke kota utu là si le son le boto kutukutu ni a ke zoti koro ti si ti Cameroun wa le ke Camerounais le ki a konga na mbeni mbachi le so ke ti wakamani a ke caporal chef là Nango esosi ya la gudati tene a mwa mboko nani tene gana mbata chibongi nango esani sinapika 12. Sitonga neke deson waneke zu na yati kutukutu niso pa ne gudati krisa na yani kambi ni bozuti niso ake bozuti tambora tini nisi na yani ya gbati ya mbeti tini ya kedaye tiso ya kingana ngiri ngangu mingi ya kena yani tenchi kusela tini na aporo tini siniunda na ita tini niso ake titurugu sinalani iko na yati kutukutu niso na mango da fond deke luka tonga mboko tula tina ndondo nungi tene lo galo zanigi siniza mboko tina ndoni wala molongo singa tini ake 72 05 47 33 74 20 96 76. Tokwa na dafono nandeke luka alondo tonso na mbageti ya pakaraore fe Christine diakones la ti danzapa evangélique ti frère sa tokwa so tonga so église frère ti bedela na bagi combattant sa tokwa ni tonso na kuta vundu na bemingi ti fani tonga sa tene ba tokwa ni anwoyo pepe ni mugira cha asi wasongo ala kwesu akaita na ya ingo ni go tokwa ni tonso na bagi ti la so ke na boire ala so ke ambagi ti bosongo ala so ke ambagi ti baba loko na bota ti bongi tene ti kwa ti oko cha la ita cha la mama cha la orofeya so dubir le neriti ko fese ne jeune lo wangi kwa la ngbala ko ndene ko tinze sina mbage ti busangola pe ko timeni yongo ko bela mingi si atene ba aye kwa matanga tete sikuna na kwani bala ko ndoni u se la ngbala ko ndoni se tinze sola so ke na mbage ti kete ko ndo bulangwa mbage ti busangwa ka si atene ba ase wa songo so si ate to kwani si na mete la piso ne bugira cha la te tu to kwani si na retard me ba aye kwa tambo atete sikuna na kwani fadia wo e atambo anzuni na la kwesa ko tete ne fadia to kwani si na mete la si ala ko kapa nani na ya chingo chivu nduni ya ni kiwa singila mingi na la Tanga chito kwa kwe mbonga, penze mbonga balota ndoni omeneso, alondo tonso, nambage cha sewa sone, sewa buzo, sewa yanzagba. So kutavundwa sibe chala mingi chala fana sewa sungo, teniti kwa timu lingi chala kuya chala, baba chala sone Wilfried Magloire Yvon, le kebiri zukusala nambage ti Société Palme la, Palme d'Or, ndoti sarango angu chimburu, wala agbe maftasula, silo waragi kwa alango bala kwa nandoni oko tizeso na mbonga, oko kobe komite na danga komunitaire na poko tia kobela to kwa sa fana se wasonga tena la bumbi tenchi vundu na datia se wani suwa ke na peko ti ote lo wandi nanga fana la sumbi nito kwa kiongo fadia wee si ala limbi ti inga ala ngo wa matanga sa kitamora teni ti kwani adu kachia se wasuwa ti inga teni mbamu na ndo ti kwa ti oko tia la sone Wilfried Magloire Yvon amulongo singa ke 72 52 53 70 wala 75 03 92 20 nando da fono nande ke luka ando dende su ala eke da si ala soroni fadi mbani nanda prengbi eti si na mbonga su eke da ekira singila na azul kwe so mbati tena soro da fonde ke luka fadi suwa toka tia la kwe la e mupe koni na ala we su ekira singila na ala kwe eke wande tereti etonga suwa we si yon tenichamina kapati akusala

so ko si andoi kwa singa monse kait ala gizoti yo vrai na le yuti so yungu ngu apeti ndusi silawa parce que mindo yala trop.

0: wabi Afrika ti walinga na tikoli kobela ti kolera ayeke mundo na yakodro ti e.
1: Kolera ayeke mbeni soni kobela so ayeke gaa na lege ti sasaranga na lege ti dengo tongana aza tongana tere ti mo hio pepe na yâ ti kete ngoi mo yeke kui. Ayeke mu kobela ti kolera na lege ti mbeni zo so ayeke na kobela ni na lege ti azende ti lo na lege ti akungba so lo bu wara asioni ngu na akobe so ayeke na lege ni pepe.
0: Ti bata tere ti ala ti bata siwa ti ala wala ti bata ndo so ala yeke da ala sukula maboko ti ala lakue na nzoni ngu na savon wala na mburu ti wâ kozoni titene ala tokobe kozoni titene ala teye kozoni titene ala mu kobe na molenge wala na peko ti so si ala gue na da ti zende ala yongi nzoni ngu wala ngu so si atuku yoro na ya ni ala kporo lakue peko ti akobe ti ala kozoni na ala bata yangani lakue na kangango ni ala guengi na ando ti zende si ala sara zende da na ala bata ni nzoni ala bi azende ti amolenge na ndo ti bingo zende na ala bata maboko ti ala nzoni tongana sasa asara ala ala gue hio na danganga so ayeke ndoro
1: ndali ti kpale kue ti seni e pika singa sengesenge na nzoroko so

0: zoni wangu tipiko kuna awa be Afrika kuna tikwa singa laso na be Afrika Bongo mene na ti studio na dafono ndeki luka iwa rako munga suna Rafa inga ligi ako na bigi tibasko tui Kima fade fade suwa sango na ligote andia vila bisayo Avila Ibarala
1: Ibarala itresia ya Ibarala zuko alicha sango ni Akite nti kwa tibe itubugu wako tibe Afrika Soa bagigi na kilometre baluku Balimpampa na ukuti Rafa ina ti mpumula Tenti kwa ni adeti vuko epepe Sango na chakota sango so Nga ekikiri nandoti medikwa leso abaye kibeni biri nandoti peyaj na leketi damara kasi atoroguti be Afrika asar nisi aga bari ya tomaso mbeni wali ya wakbali nandoni. Kobe nati deke manandozu na mekefi distrik sanitaire timo bayi zangba nati baskoto ungochi azo baluse nandoni ya warakwawe. Ndembo aike ngati playoff ti U17 ti bongi nga na kupti ligue si awunzi tomaso si atangacha kusara nye ketonga na yandi.
0: Beni turugu ti kondro tibi Afrika aswa ke faka sosiala ke na mbiki ti dembia lo warakwa na yati batanika nduru na mbiki ti rafai
1: ako to si kondro wa fatene kbali ke da popo ti aturugu ni kasi ya ke nopo batakusa ti batango a civili ndani ma beronje makavu swa ke wako suti sous prefecture ti rafai lo ke na singa ti bonavon chongoma katikiro
0: na pinda usaka na mbege tibe iguwa wabe Afrika suake kala kena timbeto
1: kusara chai atrogu suwa zala kachi bata sivili yako a sivili afatene akisara jika nguna terechani sangunanga chala Emmanuel Sambolifiso mbele kusara chie Emmanuel Sambolifiso parfete jikome sakiru na pekoni
2: Mungo ngiza na peko ti tere na nganguna titia zo, bengole nga na sarangu iti nganguna tere tia mu lingi chikodro, nga na laso ake kwe na kururu wa taksi mutu, aki isu si abagigi na peko ti tere si amu lingi chikodro afa, atene aine ake bagigi na nguesu si aturugu ake bemendu fadini na bi, kambisa ti kludia minimo lingi chikodro ni.
3: Nandapre deze afo na roa mengi chikolina chikodro, moke na identite kwe, modendo amumu wa zamo na sese, atukungu na ngondata mengi chikoli apikala na chikodro, nandoti identite tala kwa atena la zako 2100 fwa mwona 2100 frappe ak mzamo ape na ak tonga sola sape il faut ministre le bando nando ti cordro na igenjo nisi
2: aturugusu azamini barriere na lindango na yati bata su si ala kunda ngiza na tetia mulinge ti cordro na ligi ti kamisa su iwara patrice minimo lingi ti cordro ni aunda ti lo titene azi barriere ni biani
4: a travers lege so la sa permettre a mutok li si ak bata se waso ginani e bokunba na ndudro ka na peka dou si gani e ye ti tala zi barriere ni et puis azan libre circulation ti a peuple ni parce que gay e yo kam na lege
2: na biko so so on asango su iwara fatene aturugusu apika ngome na leti nduzu na ngweso sifade mini wa kuingona kururu wa taksi moto aye pepe titene amuna la nginza Augustin Sileko mukunzi tikete kodro pinda u se akfabibetilo
5: mbini pichi taksi moto la lo gati de lo za client lo galusi na pinda wa

Ewuzi na karno kana mbege ti mambere kiri na batati bongi pendere sembeti mosoko koso siri mama mokozi na mbege ti linga. Sembeti mosoko ta itati na otko tu ibarala mingi na mbege ti briala ti samo anja ibarala mingi mingi mingi mingi ya. La kuita la katongana ya.

Ala kando da front de kiluka da fonte wa Afrika I kinambe to kwa ako tonga suna da watige to kaso alo na bigi tete ti sweke na bigi ti kapula soit ke ita gana moshi urbain lo sa to kaso ndal tala kuso si ke na batati bongige ate ba amerike te maseka lo luna batati bongi sa zambo kwa ndotlo na bigi kai kwa ke ardi na kapula ili sima modula ke kiri lo tolo na bigi ti Fatima ala kusa inga mama kiri suka memenge na gbono siru lake ardi ba azambo kwa lutime ingina ndembe suka na mbege ti kapu alingu pika singa 74-03-66-47 so singa ti gana moshe ruben na kapu na nzoribe si fadifadisuru wala binameti na dafano ndekiduka ge

0: Radio Ndekeluka, votre météo.
1: Na patati bongila kesu nduza tarta nengi na pekuti pe komite nguza pa aitian de kelekete na mbina ndu na tarta patati bongila na tibatati bongiandi. Azuti garu ibarala kekere kiranda pre afare nguza pa na tibatata la mbe ginika nga na pekuti pe komite la sila isu ande pe nga na tibatata la zoni la kuinala.
0: Radio Ndekeluka, votre météo.
1: Uzitonga sui kwa liki zimini kete sembeti mwaza kutilo seba nguti wa wata munga ngune hii fadi fadi sui wa raita ti nambiki tukundu ti stopa tene.
2: Madame Kwale Banda, Mama Chancela.

0: Tona ngwa londo ti pika ngangu luti tona pupa kwaze sal ngangu luti moto pupa pe dumu mra moto so kwa sal la temeni to
1: kote metre je deja bitu la katasha mogo ma bilo aya
0: mo bali ke so ya to tona dau mo giloro
2: ma mtana la kusala wara mini ina ndashara te fotela nguna pete wanala na moto
0: aoma
3: mo ngwa na moto ngwa na zo ake ngwa pika mo so ngwa ki mo kena moto duti la gbesida e bi mo yozo so igwa pika ngbi si tere ko mu malade niki nani e bi mo mo na otoni si otomoni e se glasa ke dape si brouillard mu leti vitre ni ko mo pe ni tone a ken joni ngba ngata la tabe tene to mo bangu ja pa ko si pika pe tere mo gimi ndo so si beti da da mo tida ko ka ya mo
0: aza bare de plus ngati aza bare de plus ngati ye mangata ni tonzo oh
2: e ga fa zo chiro
1: a mi mala pa anangam jagbeda geza so yanga tana ndonni biza mal chance kam jagbeda geza ba
0: mad mama ko jamais peki amo kresma mbiti na mo tangani la oh
2: li ga ka fa jwe chef bazalo guna ka
0: guna ka esme guna lo na bazalo la mo muna lo mo tunguru
1: ba mele mbeto le go ka sho
0: ba ba ba
1: tenga na la sho na la ka luchi gili gbetida aya na kriyen
3: aya ka me na kriyo na gi heza ti aga sa incha ala bangu jaba ka pika so ngunja ba pika mo doasi mo ko mo chiko bela pezo ala yeda chef sa kwa duma baba.

0: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
1: j'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Ouganda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso, Béafrica.
6: Azo kwa shaki ma dafonono ndikiluka e barala hiki nati tangati kapati kwa singa mba iti be Afrika ti yengasula e ngala kwa tisara tene nanduti le kengo chemin de fer ti Centre Afrique au Seyon.
4: Ici, la Centre Afrique.
5: Dosso. Béafrica.
6: Kutara zapi mbimbili, soike gindati ya inasinda giti bongi ya ikegi, ndaliti kwa singa su, kutara ibarala.
7: Ibarala mingi, manu sambole fisi mbibaranga wa mangoi.
6: Maingoti rai, Centre Afrique au Seyon, na pikoti jipandasi, chikorosi, tibe Afrika, aikilani tungananye, na singoti Jean-Pidel Bukasa, nanduti mbatatikbia, nangusa kia kongbangbogumba ya balume na umene, solomu mbatatikbia na pikoti David Daku.
7: Limu nana singila, biani tonaso, ala londoti tenengoni ya kenangusa kia kongbangbogumba ya nandoni, Balomene na umene si Colonel Bokassa amufa de mbatati bia na ngangu na pokoti David Daku e na akwa singa so alunduti ongoni biri alunduti fa na awa mango e angangu so bia David Daku asara fade ki sara kwe titene legiti wen a ba gigi titene ekonomi ti République Centrafricaine amai mawani akeso Tawana sina nguswa la lunduti fangoni ndosu, diani Colonel Bokassa agande ti tombalo nanduti mbata. E asara kyo na singo ti Jean-Bedel Bokassa nanduti mbata ti bia, pialo so si David Daku adeti wunji ape lo kwe lo kokapa nandoni. E tonga so na okonguni so, diani ngurumbia so si Jean-Bedel Bokassa ake nandoni, agande ti wunda titene asiji na a pialo so David Daku azati bato onenye si, nisara kwe titene legiti wensu a bagigi. Tonga so, kozo pialo so, agande ti bagigi ake pialo so si lounda. Titene fonds spécial des Nations Unies na Bureau international pour la reconstruction et le développement ki titene agbouli ti baton onanye si awako dekwa a piti sarakwe si legeti wensu a bagigi ba kozo bungo liti ngurubia so si Jean-Bedel Bokassa ake fade nandoni la useni ake nga a Bungitia wa kudikwa. So na yani mokewara yazu atena ake a expert. So na yani mokewara ambene a society. So irini ake BCM. Mokewara nga nideko. Neil nga na sufrirai. E napokoti sungo maboko na gbeti kontra. So abagigi na lango baloko na miambi. Tinje tinye nyengu saki yoko mbangungumba ya nandoni balo umene. Biani a expert so ake bulitia la ati bato onenye si. Ala leke akapa titene legeti wensu abagigi. Na yati tondosu ala sigi nani, ala tene titene ale legeti wensu, zasi adifa ungo tinginja su alingi, 332,907 dolar. Tonga su si alingi titene aleke na legeti weni, e na yati nginja su, zasi kodroti Kamerun, nga na kodroti be Afrika, ala nga kwe ala kokapa na yani, na defa ungo tinginja su alingi 91,360 dolar. Mbege na mbege ti baton na yensi, lege ti wensu a bagigi. Ake yusu asigi na yati tondo ti alala. Mawani ake su, na bungo li ti akutazo su ake na yati ngurubia ala tene tondo su, awa kode kwa su asigi nani, a ndere na beti ala kwe pepe mbangati su, ambe na yesu, ala doati tene na yati tondo ni, ala asigi nani ape e a ke yusu abivundu mingi, na beti ngurubia ti ngoi nisu. Tawana sina ngusaki yoko mbangungumba ya nandoni bale umene na miambi. Tisi nangusaki yoko mbangungumba ya nandoni bale umene na ngumba ya. Giani a gi oko asosiete su. Agande ti waramungo maboko ti programme de Nations Unies pour le développement. Ti baton anenye si ala kiri aguli nandoti oko pialo su. E napoko ti bungo litiala lakwe nandoti legeti wensu. Agande titene atene ba titene legeti wensu abagigi zasi alondo na Yaoundé asina Yokaduma ya alondo na Yokaduma asina Nola e alondo na Nola asinga na kodroti be Afrika ndosu.
6: Me zavi mbimbili na dawati kwa lesu kiringo tene wala reaksyon ti biati kodro Jean Bidel Bukasa aikilani tunga na nye na nze tiku kuru gusa kia konga ngugumba ya nanduni padi mbrambra.
7: Singila tunga na angu kusala su ilundu faditi fandosu asiki na tondotia la legiti tene awara kofro tunga su tile kena legiti mwensu akifadida pepe hindosu mokeba bia Bukasa agande ti bando na mbegi ti kodro ti rumani et le Kounda ande la ministère ti rumani ti transport nga na télécommunication ti tene lunga kwe le kokapa na ti bungolisu tonga so legeti wenso alimbi ti tene a bagigi e na mungo tene na ngusaki oko ngbangungumba ya nandoni balimbrambara na oko mbirimbiri na nje ti ut jabu kasa agande ti kasa ngobo ti kusala ngobo ti porosu ti la franji banga tiso na bango ndutilo lo batilo atene la franji lasi ake kanga ligi mata mata ti tene ligi ti wenso a bagigi e tongaso lo gande ti tene atene kom la franji akanga ligi yawe ni nike bando fado so na mbigi ti akodro so si a yande da ti sara ligi ti wenso e ake tongaso tanambeni kodro so si a yeda ti sarango ligi ti wenya we biani ni kesara poru sutini na kodronisu ake zande na sese ligi ti wenisu e biani ndusu luke bandu mingi na sese ti rumani
6: me mbanga chinye si teneti chemin de fer wala ligi ti mwe ti be Afrika su aike lani mbeni yesu wa yingi ndo mingi wala mbeni dossier brulon na ngoinika
7: singila tonga na ala tene atene ba dossier ti chemin de fer so akembeni dossier so akpa meni waso akezo maboko ti zozongo mbanga ti so kodro ti ton so mite nani na tia kwa singa so aon ake kodro so ayo na nguingo ti tene lege ti wen alunduge agwe jusqu'à na nguingo lege ti wen ni adwa forcément ti tene aon na ya ti mbeni akodro so anguru e soit ake Cameroun soit a on na mbegi ti Congo Brazza si ago na mbegi ti Gabon suivant a tracé niso awa kudikwa a zana sese
6: tanga cha kusala so abagigi na ngusakyo kwa ngbugumba ya balimbrambra na uku nga na a tanga cha mungo yanga wala conclusion so abagigi nanduti pialuti lekengo chemin de fer so akesua
7: singila nangu so ala londi fangoni wala ngusakyo kwa ngbugumba ya nandoni balimbrambra na uku 1975 ake mbeni mbu kusala wala mbeni étude so agande ti la France mbiti tene agande na yati kusala ti maboko na maboko na kodro ti ti baton ainsi ni petitene ni sarasi a retenir ngurubia ti kodro ti a retenir mbeni apia loso oko ti tene legi ti wenso a bagigi e ti tene legi ti wenso a bagigi za si agbungoli ti awa kode kusala na a zoso adwa ti defa kofro si pia loso a bagigi za si a tondo ti a étude niso ni petit luti nandoni si yeni alimiti tene a bagigi biani e ndoso mbuku sala so agande ti sigigi na a kode mbege na mbege ti mulege na kodro ti ti tene lo soro kozo lege so si a mulege na kodro ti ti soro ni ake so ake lege ti mwembi ti tene kozo ni adwa lodo na bangi asi na Yaoundé si agwe jusqu'à na Douala yongo ti legeni kwe alingi 1190 km ou se legeni alondo na Bangi asi na Belinga so akana mbege ti Gabon asi na mbege ti Owendo si agwe asi na mbege ti Porti Kamurunka so yongo ni kwe alingi 1450 km utani ake so alondo na Bangi asi la kwe gi na Belinga asi na Owendo na mbege ti Congo so yongo ti kilometre ni kwe alingi 1470 km e Oshioni ake so alondo na Bangi asi na Belinga Owendo asi na Kamurun si yongo ni kwe alingi 1380 km. Donc, par rapport à Yongo, ti allégué souci à sa proposition ni à moufa délégué Nangurubia ti kodroti et ti tenen le soro. Mbeni oko, tonga souci à l'imbiti difanginja titene ligi ti wensu a bagigi mawani so ataso kodroti asorombeni oko tongana si na ndeti kakauka lango ta ndeti kakauka ngusaki oko ngangungumba ya nandoni balembramra na oku ake bumbi tia bia ti UDEAC Union Douanière Économique de l'Afrique Centrale sous l'assaut à Gassemak biani na ti bungo litia la ala gande titene atene ba a pialo ti legiti wensu zasi o lutitene adutiki pialo ti kodroti République Centrafricaine zasi adutiki pialo ti communauté économique ti Afrique Centrale
6: kwa singa mbai ti be Afrika ti yenga so ake lutige singila na kotara zapi mbili so mu maboko na inati kwa singa so si unsi ni laso singila ti yenga legia kona mbege ti Orange Giscard Ngombe na nducha mashinika inale ikukapa gi na yenga ti peko na ti meni fini kwa singa mbai ti be Afrika.
8: C'est pour demain, le magazine de l'éducation. Retrouvez votre magazine chaque samedi à 9h10. Kwasi ngati fangombeti aike la kwe na la poso.

0: loka na baketi tarsisi la zabanga balomwinizo na ngati singa wena kwa tachibuzu ikina Samuel. Allo Samuel Ibarala. Allo
1: Samuel gena yekol marketing atirasi na kesen na sango petita me bendo kaler kala hasi kapeski sango petita la gonga na lege na pesa mele kete arabi na nguto mingi ese bango to tutuja na nduki.
0: Allo Samuel, Samuel Ibarala Kozonisi. Oh là là, parlez-y, singa na popoti na Samuel. Ikiri bugi atala, i munda na ala na tipika ngo patarani titene amu tene na tenti fangombeti chamu linge susi a ancien kidape wala amu linga ingambeti aguayua pe itene bien pika ngo patarati akinandoshi préparatif ti rentrée scolaire lettre ngo tere cha baba na mama akitonga na insin dembeso tenti zingo yanga dambeti swa kigaso si angba nze mingi ya pe wala angba yinga mingi ya peso ala mwati la ketere tonga na ye na lege si a inscription cha mwenge wala si confirme wala si tenia goza fina inscription za yersa mwenge na mbeti si vwa bozo a livre a kaye a bongo a poro na mwenge a lekrengo tereni a ketonga na yawe si lani a pasi nzoni so on angusu papa on a si ngusu wala si ngusu la si a yu kwa kindu wala mwati la ketere cha la teni pa kona tinguswa onsusi ya kingangu aminia baba na mamani adisi tonda sile kretera petenti zingu yanga dambi chiswa kigia tenti basa mina mwingini angwa na ungo tera wala vakons na voyage ambini angwa chukujitene amu akredi wala preskolera we si a tonda sile kretera chala tu voyi chamu lingi chala a exemple a tongombila a wangwa kida so alingu si partaje a peti muna amba chukupia mina exemple chambini so akimuti chala titene a organiser zinoyan madambe ti chamulingi cha na tambula nzoni ba yesu ti boli na ndoni ala mutila sula me akisi tena isa tenesi monta enseignant wala best de niveau ti amulingi na ta damala ngombe ti pepe mama tena ke gya pepe tete mama tena ni akigani na ti mini pika ngopata rande ba pika ngopata ti su ikir ti fa pokoni tena ala mani zoni.

0: que manda flan de keloka ikina menige na bagichi bus na bagichi bangasula ikina duni wala dunis allo ibarala na bangaso
1: nasi ibarala
0: singila mingi na patati bangasuka twanyeka ala ke mai na bangaso pe
1: ah e mala
0: oui fika ngopata rasi ala mafadi tongondani ala ala sa teni na bangasuka si mama to ala mbasi kuso ipeti matensa na pe
1: ah iti mala na itu participation zo ala te fadi zo
0: oui
1: mila

0: Tangatige neti singa na kira encore gina buzum la soa soche buzum apika singa mingi na apika ngopatarani ekina Théodore. Allo Ibarala.
1: Allo Ibarala.
0: Ibarala Théodore. Ala mafade apika ngopatarati na genison.
1: Ibarala ndona pe.
0: Ala mafade tongonda apika ngopatarati na genison.
1: Imari pendra.
0: Awi apika ngopatana lekengo terete nti zimwa nga dambechi. Chala ala mwachi lekete chala katwe.
1: Tikango patara so bala zara ndo tie so so mi bai pende mingi ke amira baba cha mu rengi ana tikirise ni bana beke ti bozum re ngere tie fola te monte ya kufira mezi ni unda na metre u bia la tuta bano na ndo tie so ti to ka me mala dunye ka me ngere tie kol na ya baba cha mu rengi nga mi unda to nga baba cha mu rengi nga za mu rengi sala guna e ko ti amwa mu rengi zana ti shonchi ya la pere ti ta mu rengi sala so bai jona pe a bini ti mu rengi e kol ina e kol la ti lo inga ndo ke kere ke lo la
0: mais ala tonda ti leke tere ti ala awe ti voyage ti aécole ti amolenge ti gue futa aécole ni wala ti ala ka ala leke tere ka to ayen
1: tonda ti tene e voyage école tie tere ti école ti amolenge ti ana e voyage ti ala kue ape ma so ngbaki bongo mai na ti lango so e tika li e vo bongo na ala ala e gue na école ti
0: ka afutango aécole ni
1: afutango aécole kue paye droit ti école ti ala don angbaki bongo tene e futa ami awe
0: don si fata abuzu na kaye kue avo awe seko na ndö ti ala Théodore na gbata si bozum amungo wango atongo mbila na fango alekengo tere ti zo koko oko si ala fa na ye na ya ti pikango patara ti e ti laso singila mingi na ala azo so apika singa gbani mingi na gbata ti bozum na boyinge na ndele ata gi na sika 2 na nzila ala pika singa na e si na gbata ti boanga osi na banga sunga ala fa na e tongana e si ababa na mama ayeke leke tere na ndo so ala yeke da tene ti futango azingo yanga da mbeti aye ndendende ambeni atonda ni awe ambeni ade akpale ayeke da tene ti angiri ti aécole tene ti angiri ti aye bo singila na azo so si adusinga na ti pikango apatara ti e ti laso na mungo maboko ti tarsise lazar banga berti lucien na mazoda e kimbi nza zingo yanga da mbeti ti ngu so ayapu na ala ababa na mama na amolenge kue so si ayeke nga nduru awe ti kiri na da manango mbeti pikango apatara ti e na luti ge fade ala yangba tene ti ambeni akua singa ambeni akusala so ayeke ga ti on avu la parole kue fade so ayeke ga ti on ande na ndo da flon ekeluka singila na azo kue